fwa bi bo o ye ni bi ba o kro ni bi pa a tu mi ne fri swa be do mi e yi wa ya a pre ni na mi si ye yi a si bu du kwa si a sam na o di a san yan sa fwa ni wo hey and your man e ke yi a si o bi pe jan ni hankachi.

Onyankopon ayi ho nsɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa ware. Akwento pro no ebue. Ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre. A oba no onwu wate. Mese unia no obetna ase. Mese wo yire no betna ase okunu no onwu. Bastande de broka yama sana tresem ne se emre bi na yesure chemo any friend for me no be bad in cheno omutia musa huye mobo david ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi omo bu an se han yo wure ya jiji o se u betu mi aye and I yesu tini ni sa ode ka won ani chira won sa sani amuji di atia no enya sa mamu ha meti sa na chresem ni se emri bi na yesu richa mo any friend for me no be ba ni che no amu bi sa ni se huye mo boy david ba huye mo boy david ba na yesu bi sa won se mo ji di se metu mi aye we yi amu bu a ni se ani owure ye jiji o se wo betu mi aye en a yesu tini ni sa o de ka o mo ni chira won se ha se ni amu ji di atia no mo ji di anyi mo nkwa enye sa mamu mesi ahwa no hu na de amnu mu hwa. Hey, I need to sumpo. Ah!